0: Right, asante sana simoit kora conference.
1: Yes, oge na muni nwagit kitwe gile njini ne, gili onjin boy ondoni. Kiri oti biashara kwam, ongo geri netu pchanguni.
0: Gogeri wala wagi sere.
1: Amo sang.
2: Toti halule ya dakia manu amu nenge tatiye.
1: Kibai bai.
2: Kumanota nekita amu sang, kama sanwa chongo na. Tutu neta aira hu. Aleni rako bude nka wari kwam.
3: I'm going to go to the house.
0: I was a dugu galagi. Ala ke ram jin jita ye nyan.
1: Arab kariran.
4: Hello, bolchi abi de.
1: Hello.
4: Wo muna batya.
1: Ki bye bye batya.
4: E ban ku ni na na te ki ki so na sang rio.
0: Ala ki so na sat kam sa ki nyot ka si.
1: Ya ga sit ko ngat ko ai magosa en olinge buta nginyo ko namji je bi ose nyi mongaret kwam golul. So kale chebya setin kale iboyo tebure nga lak
4: giwecha mungi gingo bare kasi ni tako manna kole yoko ya ne giwe na bisa kima tanyo aldi kutaki boy ge la bisa wadako koi ge konyali lina koro so kana chi tako ngomi amunya ma manya le jito asi ne ko ma magol ko ngomi to tezu takenge tima ko chun pananta Congo itu tu kan para tadi dah tu.
0: Congo. Santem. Emak Evan.
5: Jam kah nampak jere.
0: Bye bye abisan.
5: Amun apa amuru jam kah amuru.
1: Bye bye sembaji.
5: Urenan tadi tar ini baca amiet kah baru so. Yani yang kah kau kenal kuat ahi cama.
0: Yen.
5: Umma kena nyawa lagi dia jinu. Nenek aku rib tu kah. Ingin ni lah yang kah kimu tumbuh anak aku iya kah asih tu. Matinyo ni tuliani lagi
0: tu.
5: Abang kau nak kau ni?
1: Kongoi.
0: Asante, Bryce. Kenyo rungalian asyik abit kerege.
6: Ibu pitine tab pot cebile netwage.
0: Right, asante sana. Dego shake tamana ngwan jeli ndaba cebile.
1: Yes.
0: Ago abwa tichi kidyo de sete no limbo ndonyo le bas. Side konito, mami gini terin go metinye geljin en nguni. Kwa gitinye bigibigi shek 40. Agere kwa anyo urbik 18. So bigibigi shek kika ngetieni yongo maitza saba.
1: Yes.
0: Kwa bigibigi shek 22 gitio.
1: So kwa gile nye gine ya gitio sinyo urbigibigi anago bonus chiba 20,000. Chil gitio star 441 hash. Kimache nguni bikie teta to get number 3 number boda. Kutimache 150,000.
0: Yes.
1: Kotoga itete tuge number 3 sai. Kotoga iwe tuga na noto minyoru message aga tugul nigole congratulations. Kariga kotoga ibide.

0: Right, asante sana. Ago tiende ni kago ite deko shek tip temji wago sir. En sangapi?
1: En sa saba.
0: En sa saba ago. En nguni kemi awa munoten. Kuka hile ngu titi nye piti nye ngunga ingala kuk tukul.
1: Ye imuwa nyunguni.
0: Bono kwa atat kapisa
1: mwa tukul. Imuwa echile kukewe kwa graduation jibo awa fande.
0: Ye kewe miche kwa graduate nyeno limbayer kia.
1: Yes.
0: Nafasi kundi kundi ngunga ta nyunguni kapisa. Mai atat itia gat nguni mwa kabisa ngale.
1: Ee vitena jonge tinyany onge tia gat nguni sigina muike ngo miene kabisa.
0: Jagubale gijam gule.
1: Mate ibo de mugule.
0: Jam gule ba mole gare ga biro bo inne jo.
1: Kule ngale ga biro bo inne.
0: Ngale ga biro bo inne jo.
1: Biro bo inne asinye.
0: Ehe.
1: Ko iyo ni porojo.
0: Ee porojo. So jora inya ga biro bo inne gu. Na ine ko to mai chutu agiro bo inne gu gi.
1: Mhm.
0: Lego mete te dan 120. Ngombe tete dana 120 akwa gere ka kitio kweja mpaka bonus
1: yes ka kitio akta bonus ka genyor bichu ga 9
0: bonus ayo ga meta 20 amaje nge baishe minute ishe mut kitio en tu ga no na mbote dana number 6 amaje baishe minute ishe mut namsi moito taka ga tar ngale junguni namsi moito ba age tel star 441 hash age tete ago itu ga number 6 na ga sirge le kao kao ga teta amaje ga namte ja tu jan nguni ara karaka akwa jitu lagel jin kwani bunga tukuju amache yenyo nguni tuga chemiyo ngo 30
1: yes
0: tuga 30 chemiyo amache big 30 nguni haraka haraka ni namba simu ita kwa jil star 441 hash ini jilil teta kuma jilil bonus nabo 20,000 inge haba nguni namsimu ingu ulangibendi amache jil star 441 hash amache kikirgele ngo newe ndiyo niyo nak teta nabo 120,000 igere message nile in confirmed nguni kutu ite mindet Kuko ni kabisa kila kitu mbolea baka keswe Angu ndema igomboa ni igomboa nuthi Machi ya lial 120,000 umarabini kitu tin Bonus number 20,000 Star 441 hash To get number 6 Ula ndukul Ula ni chile Ama chike na msimu isho kwa ingsomo Ake kasikele ilele ne Mpangu nungungu na pa weekend kwa ino Emo FM
2: Emo FM hello
0: Hello
2: Hello mune
0: Maja tinye nga labisa
2: Jamge chaman akpote chaman akpote bele
0: tin tu. Mi bye bye.
2: Agero no mi wal kap dza ang no lo monam jo mo wo kwe go go che bele.
0: Eh eh.
2: Na la mate tu jo wese diga che lo to man garo.
0: Rai ni go Friday o sinya.
1: Eh gi mo ga che what's trending.
0: Am I from a low?
2: Am I low?
0: Yes.
2: Em nyawe chaman akpote bele tin.
0: Ki bye bye.
2: Kapusa buana vira vino ko trenda ni lalal dona asista gore to ema
0: yeah bye goro miss
2: goro ma asista we buana ni gati to ibara kana ino ago ago kabara asista
0: yeah
2: kapusa buana ko trenda ni we ma yo nata wa sibe
0: yeah
2: kapusa vino trenda ni kara go yerta ni go ke chore ngo anda we ma
0: go tor galia
2: ko vi mote ngo anda buana na sarlo ito
0: eh
2: Kamu tuir tabuan aku buat ini memang buah kando.
0: Ehe.
2: Kata tabuan aku sudah tuir tabuan aku lihat nanya lihat
1: nanya. Kali, kagara, kali.
2: Mama.
1: Kau jadi kibangus guanya taningo jini.
2: Kaya kau ngatakan gigi nata kata sagi nyoruir atau nata kau nyoba dengan nyoruir buah.
0: Ah, so kinyo kie muse?
2: Konga ene kita anya.
0: Yeah.
2: Konyo kwa omote eno kutinye moe tabuiru kwa namba tuwa umanya.
1: Rongoy.
2: Kata waisi we.
0: Yeah.
2: Nungu chiko una wana mozga kuros kwa na.
0: Mati je ngali ala de jini ala ya msa.
1: Yere.
0: Mati je gila de jini.
1: Yere, ya mwenduli. Iduli ya ni mbaya nga msa. Yani.
0: Kwa nerevo dije kyo ujwa.
1: Ome nisi ya kita lakite.
0: Ye.
1: Pongo ni kotoro kata kake.
0: Ako mwotane nene.
1: Ako kwa wana ya imbredi kumane tegi. Mwoti nyori irga. Yaani giko no irir ga na kwega.
0: Ah, gila giga muze nani?
1: Ha muze. Chitana ba ngani ngega bendo nyo kelje munaga je bala ngwe ga derere.
0: Ulo muze ga muze.
1: Ko mine go renji jobo adira bini la kwa nango matavu.
0: Ajo ariba
1: ga. Anyo ariba ga.
0: Yero lagata le ola ndugu lama chike tar bigi bigi de tujano 120,000.
1: Inge le wagile kagi go na go 5 minutes anyi ngune. Mo ngana nyo le ila batita yo na baka tuge number 6 yeni ngune.
0: Agere John ga na 120,000 congratulations.
1: Kagile chil go star 441 hash la batu ge number 6 ngune. Go tinge ni le ge wetu ga na na ge nyo soko. Agoto minyoru mese ni go le congratulations ne babona sana go ne ne go kagi mo teten ngune tuge number 6. Sai sai.
0: Agere ni one Jeremiah. Ari ga nyor 20,000 bonus. Amache weekend ride. Amache go jeru bigi jeru wagnye. 20,000 in Jeremiah. Congratulations got team going line. Catherine agere ga na magine 20,000 congratulations. Amache ga be Northern Star
1: 441 hash.
0: Madi mete ji nafasi go sirin. Eh tu kiga ginde union. Agere Joseph pa na magine 20,000 bonus. Congratulations. Labat ngone Star 441 hash. Amuni mu gakse go ti jutiyatan. Age chilil ige ti mati menge. Ketine ni auto nagi gergi jilei selinga ta chei moj enyoru eni auto ende duta brain star
1: 441 hash
0: inonde Elizabeth are Elizabeth ganyor message ne wagile confirmed tinya 120,000 agine nguni ngane rebellion ngane majoko juta agine agunyora geljin bonface agere ganyor bonus number 20,000 mami asara nge benye guno auto if Ibrahim are ne anjita nure ni Ibrahim agere ganyora agine 120,000 amache bye bye nje agi nyorune ngeljin so namna ba naf nafas nguni amunu mugakse okay jili dio star
1: 441 hash agi we tuge number 6 tuga no number 6 kone nyorune npesa yen nguni ne nyorune 120,000 nyorune 20,000 gotiwe ngele na ta me nyoru 120,000 amache igeti bache ge bonus chibo 20,000
0: agere chepta kana magine 20,000 bonus congratulations meji thanike gure Nixon 120,000 na wakabaisha nga tia mwanyila genge Nixon tinye 120,000 nguni so wako tinye hini nguni yao nimi kerekiti ilegechil star 441 hash aki nyoru gelji ni mu kakse enji aga tukul na tia me matia me ni ngutu ni tia minye si kerji kia kama kene nga lekche cha star 441 hash aki nyoru gelji na kere chitane ure nation 20,000 bonus. Katia mnatai kwa chilil?
1: Yes.
0: Kupa kongea. Kulo wake tini. Kwake tina ashona kuti nyanguni 20,000 shillings. Francis? 120,000.
1: Yes. Kukwa mua una nyoli.
0: In fact, agere kwa ngebiga. Nguanu kiti. So?
1: Ngorobiga nguan.
0: Mito wananguan.
1: Chiruwa ituge number 6. Agwa pesa. Chiba 120,000.
0: Ulanginyo runga lion.
1: Ichile kichok star 441 hash. Mucha genge. Igwa genge. Mito wananguan. Kutichakte nyi.
0: Enguni ulanginyo yes. Runga lion. Hangina alingi wekse. Kumara bijota nanguan. Kukwa nyur geljin. Parichinge igwa genge. Bijota. Amuni mugakse.
3: Kitangani ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibabenchi K24 TV isup arorutik che isubi inam dekoda ngung ananko television ngung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishaka tugula K24 TV ananko kameme TV kochute TV ngung engsai noton Agitau ibeba nje enjoy top class TV viewing today.
4: Agotimache inachechang EFT MFM kila Jumatatu agwe gumutkasi.

0: K24 Plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
1: Sabi kabisa kita seta pole pole. Ameje andukul kije nge jita nge nyora bishe nge pe pertan banna rog.
2: Kika sirge ma.
1: Ameje gaya pe nge nyora gara kita nge ingyo nge lagat. Lagat!
2: Arab lagat!
3: Ameje tani agi agdan mawaya.
2: Amne nandi hills.
3: Adi ameje nandi hills.
1: Mhm.
3: Kain datutia ta gamanuta oichi jino gamanuta mi te ngalega boundary no ba tat
1: mhm
3: boundary no jab taba boundary no jab taba ko che aksoba sada nguna go picha bre kura yat ko mama na lo pichini soba ana ngibirjini masta no jab gunyu sada ngo mi te undo unge pe jaba ngalega dar ko nyal dos bijata ta ko ga ja tam asam ji bijata ko chale ji bijata go ba bi ke marin ngalega jiwa to no nabago kuat nek sokoti ko ara in galiana natak bai abu go ngobre ngobre in bija bage ko ko ga ko gele dino ba sar dem go dem go nda nda ita ba kele ji aja ubai ubai gunu sa ko me jeb ge bija ta jo sa ta ba bodi ni sa ta ngun ga me sam ji bija bage ale ji ge ge ka sang ale adi in na ga ta ba pa dar na jeb gunu ga so bas ko ga me ja sam ji bija ta ga sa ki no ne ga manut me ko as na go nandi lif
2: Kongoi.
1: Kongoi jitab nandilis.
2: Jitab nandilis.
1: Rab gesirkom.
2: Gesirkom.
4: Woi sami tok mawa jamke.
2: Jitab